Nasimang ya prungni isonar metilani atski trangko watani sumayo. Efin marak aruni dolir ngepa gitrang okaminga jisu unukona andal gepa agel sakna o kaksa ang jisu aro angko ama ya gitrangko okna sona manaha. Yan akashwani tura sumayo da aprungni dokla chibaji ongaha. Nasimang ya sumayo hindi kuskos kiyonani koknang skana mangen. Dali hindi lesson kus kiyonan ngepa ma kangsel di shira. Aruyano bakor eng pa bisarangara, evi pamade armarak aro temenchi di shira.

0: Tang ni chana ska ko chusogot naman na nangako na wijama.
1: Amba, na chapre timung jamano na sa chokode, nang yubi ini namgini na sangani nga ba. Matum, chigupa aro kari nang tot kupa chani rang ko watpoha, nang yubi ini namgini na nama chani mishu samjak rang ko sa chapoha.
0: Yako Commissionerate of Food Safety Meghala Shillong nikita wiyatinga.
2: Yan Akashwani Chura, somaid aprungni snibajini minit klachi yong iya ha. Asimang iya sumayo Bollywood Melodies programo, dungtang-dungtang Hindi film ni gitrangkok na sunaman gen. Jol-jol, asimang na talash film ni gitko skangpa watatinga, one, Udit Narayan aro Alka Yagnik nir ngapagit, Yar Badal na Jana.

나시망 망급번 힌디 필미 git kok nang kunaman gen wan tos filmni suraj jagan aro sunayana mukherjee ni ngapa git chalte chalo

0: Anggi bimbing ko bidang sa manitya emerald mga class 8 school ni bimbing ala St. Mary's High Secondary School. Magsunga ni John Moni di share ni Sigmund Poito. Kadang prak dugin rasung ni bri ko sukyon chona jangin bimbing ko. Salan tiyo mong prak mong nama bimbing na tutun kagin kasin kasin jat ko tsuat na. Kaman ka sa'y ang na tol ko ongi no de ang pulkukin may nasa ang ala hindi de. Benan so china ang ni janggi babon china. Watkal jawa tike lagin magsung ako man na machela.
1: Nasimang bidaw sa manecha emmarak St. Mary's Higher Secondary School tura opora ingapani. John Moni di Shirani segmen poido maksungani aku mengani kokna sona manaha. Tahun simang Bremi Button sang mani casung katani atski trang kokna skana mangin gitrangara. Anggi sekerata ro donga bakasani.

Mantai jawa hanang kon simang ya bremi butan sangmani chasong atali git kok na swenga da scuba ji ohana simana delhi station ko hindi ko borang ko aro jol jol scuba ji ni minute po english ko borang ko ata tagen ya station ni program ang kon sima scuba ji ni minutes ko nik na so tena man gen yan akashani tura

Nasiman training marak ni gitrang ko khna sonak tama na ha da jo jo na simana cherol mar sangma ni gitrang ko kama tang skang gitrang ya volunteer chancha angko watte man gen ma gwal na ye gitrang khoi da wan chang jo jo khna skana.

Tak si man Benedict sama na gidrang ko kna sonak ta man ha ta jo jo na si man Jenny Paul sama na gidrang ko gamata skenga gidrong inga kha sa chi manga rai gipan khata ko aro shap chawa gari ko ye gidrang ko da wan chung jo jo kna skena.

Lasima prevesen momen gi drunk ok na sonak ta mana ha aro gi drunk baksan esmana do so ma so meran ba yanon bo na ha ta o chikni ba jo na esma dal station atat pa hindi ko borang kok na sonak ta man gen yana kashwani tura.

tau somoy salni chi ni bajmi skin aru yat kam ta na simana boro ge trang ko kamata ni somoy oha ta do na simang boro ge trang ko kamata ni somoy julina boro aru rabon boro ni ge trang ko kamata ni ko khna sanak ta man ken skapa han chen julina boro ni ge ko khnaung chingna

0: Oi singbo na sungdiang ni jaborang khurang na gwali nga khon
1: gwal jababi andiba chingade angna manjaba ha hajagni khok tok bisini jaborang ko galani niyamode jaborang ko dingthang dingthang chumong jode upor angi galna unjaing ha
2: yanong chongmata dauni ke talgba jabul galani niyamode sonong par sonong gi jagba jaborang ko apsan chumong galdumani ko sorkari champinga ha unigman jaborang ko mungbri dake shwali sa galana ngen skangpa sonong pa jaborang je hai galgman mi su samjakrang aro bitirang ni bigelrang gni gpa jakabutai na matgpa sonong gi jabu surang je kai plastic rang aro chamsurang gtham gpa rongchalan chalata niyo jakalgba busturang brigpa battery tube light aro glass rang
0: ah yarang gmkhona ga daka ode
1: unode singa khachan jaborang ko galna rang ayen
2: daloni nanthang thangni takna nagni ko rasimang takbo anthang thangni sara nokra rang ko rongchale rakibo aro ansing bajoki dongbo yako jinmani namgni na director urban affairs department government of meghalaya uyatinga
3: Oi ruga maina sana rawa dut kontakin skanya
4: plus f chin koni nga chimoi
3: ye plus f ni gamon on tisa thanat naman gen ma
4: nama siama jen salon a chani rang ko chaun bn ko lakat kepa mangrakat kepa aro chuong pa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gamon sa chani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro ayin gnang bn bimang ko mangrakat na aro an sing baljoke rakhina gata chani bostu rang ko brion plus f ni chin nang pa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni kata uya
5: Simanjulina Boroni Gidrangkok Nangatamanahan, Taon Simanarabon Boroni Gidrangkok at Matangskaya.

0: Asongni changso chetgipa jakatelani salkho manina rechakdengon akaswani new silongni gita dingthang mancha indian national flag ba nisanni gimin adita chomotgipa khatarang ba khatarangko da alo special series o knatangen ya ya gisukko nangatgipa khatarangko namedake knatmrikbo da alna donsogipa chomotgipa khatarang
1: Indian National Flag ba nisangko tharina sawa nuksamsuwe kamko ka aha na awiyama. Iako dungtang dungtang rongrangchi thari e bimang ongatna bang aan design rangko chakhalaha aru chang ni chang thari esa bimang ongataha. Jeyan da alo anching ni nangrimani chin ba symbol ongskhajo. Ia nisan ba National Flag ko nuksamsuwe kam khadale bimang ongat kipara Sri Pingali Venkaya Mangapa onga. Harika Tiranga Mupen ko dakani uni jothon khaani ko gisak raplani gita onga. Rong rangni gaman ba color scheme ni gaman chanchi engon ruuti chanchi ani jamansa aru ya dungtang dungtang rong rangni maksong ani rangko donani jamansa ya ko rachakaha. Andi ba chokmot gapa maksong ani de jen salo chukgumak bimang onga ha uno sa nambate masina manaha. Saffron rong ni maksong aniyara bulko maksonga, gbok ni maksong aniyara rama mesokaniko maksonga, aro green ba thangsek rongara takrurwaniko maksonga. Aro asok chakra ni maksong aniyara, donna niyara ya maksong anirang ni rianiko, aro kamka aniko maksonga. Ya tricolor ba nisanko dungtang macha darang chiba batgija, gdal dake niyani aro gamchate Ra'aniyo saksa sakapana dakchakrikna maksungi tariyaha.
0: Yarangan da alna don sogupa Indian National Flag ni chumot kapa katarang onga. Yanakaswani silong ache koborang. Seng samla snong paham siyam da al salo SSLC aru HSLC porikao dungthang mancha chisokupa bisarangna Mandir ay boksis rangko nagata program ko ngataha. Ya program mo, paham siyam mo ni bisa saksa Ryan Lingdo dungtang mancha arms wrestling susaniyo mekhalaya adok na mkham rasong ko rabagpa ko ba mandir ani ko dakcholang ha. KSU North Khasi Hills District ni Vice President ba Joseph Lambok Rumbai Seng Samla Snong Paham siam ni mandirangko dungtang mancha changasapani donggapa bisarangko aro dungtang dungtang kamrangna mkhangchi thang do chinagta didiani jaman wamangni kamrangko ba mthelzolangha mechkrangni dilgapa dolrang phagacham mandirang aro porikhau phas khae boksisrangko mangaba chatur satirang ya thomaniyo bakraang phaha agusni chibunga tharikko jagatelani sal Jakatelani salko manina nisan di duani mandir aniko daknagta dalo lok bawan tura o rongthalan thalaniko dakangha ya jakhuko de aniko achuk asong environment and chusiatic society AAEES ni gta daktelha yan dalni khobarang yarangsan kratamsu basakan dikon mathela arwalnam

Ia naka suani tura. Na simang silong sesenong ni achikobura angko kena suaha. Tau menggepen program ko kenang na. Somai tau dok paci mini cipung ang waha aroyo somayo. Isol na rumi thalani gitrang ko gamatanggen. Gitrang ara. Plak na bata rung thala. Kapat po un katako. Rung thala janggi thange aro. Jechiba jisu baksa.

0: ndin ga hatangin ba posturang khora e ndin le ba phna man aya ndak pa chance ko na je mai ba bostu bon sango ba volunteer ang anthir khatan de ange mai ba nang nanga bostu dunga ma mai ko tak na nanga ma ni sing ya na uni ga mamung ne ne kani giri jangi thang na man na uni jangi thangani achikrang ri ang ode na min su si unga haru dak sakna sik bong a wa saksan nongoba antangni jatni kuisiko mamung salva gualja saksan nongoba wa rakkapa katharang kon agana man khoinga anga because asim na ara maina ino saksan donginga hamano na manam jong na nangodi sawa nang nang khora ni phagen ne singora na maina jadring na nanga rani sepangon angni neborang ang na sum sakpia government ang na sum sakpia Angadi mamung sanchiswani kenswani jajinganian dongja nisa ganskaha namena songchi thurachiri sangora namgen khonni noba angadi thurachiri jade chaskana ningno angari jawaha angadi nun sina sanchiha angagamuk khontari manaha nisa hagansakaiha tao uni sanchiswa gatan ubibiha jasa mangnas kansani wa phone khata chim anga belgri roroinga I'm a grown kang jaing jok. I am down, down, down. Niaganata. Ayo, wakataran ko nga. Namin, di sikra ita ujugong biya. Taksak na matjao ba? Hindi ba? Mandi ni taksak na bati. Sipang odong kapa, no kapa. Una, taksak ha, sumsak ha. Aro yapon kam kapa salo na kengkeng. Minbaksa dong ha, ni dao. Kena naman suy nga. Yan, ayun, mantul kapa. Sansin yung nga. Atik. Mi chikni the end bimang greng mai kai londono twi phanamanna yan isul ni plan program songa talbig bagman yan singnong aha indi ba uni khurang uni dakang gaman khamrang uni kha thong uni gi sik uni nam ga paskani rang aro phla kan sisoka ha aro da awa no ka pawnari ang phla an singa smel ga phuli gun ko phangnan
1: Jajung Gisiknam Gupa, Salgating Ingapa, Yagitkuba, Ma Plura Moment, Gramapono Chpaha.
2: Jajung Gisiknapa,
1: Salgating Gupa, Ang simchisak walo ba jumangunika ng umluwako. Jajong gisiknam gupa salgiyoting ingupa sagal sakuting dapi gisikra ata chami antay buwan chinggong uktagin changsaw jajong ting anamaw. Askirang chingcheta bal kasin rimaw gisikra nang kupangnan jajong na pitbaw. Chantian taraka kasne sukpa e manpakang jokangku Tunggu di misai.
3: Ma plora momen dao anceng bakso ngjahoba. Andiba uni dakang gemen kamrang. Anceng bakso panganan uang kugen.
4: Simang NEP programo ma plora amet tablu momen ni sungsul na unglani kok naswaha. Dao na simang peceng marak ni atong git rangkok nang naman gen. Git rangara. Kagalua.

nasimang bitching marak ni git kok na soha dawa tham ni sni ba chi ung ha are somayo tokyo house program o tang tang tang hindi film o hindi film o lata mangis karni ring ba git rang kok nang naman gen skang pao kabi kusi kabi gam film ni kabi kusi kabi gam git ko knang naman gen

nasimang kabi kusi kabi gam git khok na ngaha da onagini film ni jadugar sayan git ko khnang namaskagen.

nasimang bi sal bat film ni kahi dip chale kahi dil git khok na soha daobun khame professor film ni me chali git khok nang namas khagen.